pon e ya hon sen chene. Ya funu a e mwa tunu e buwe. O nyanko pon e mwa e bani bi ato nansu se siya. Mese jiwa yare san. Jiwa ware. A kwen to opinu no e buwe. E juma samna aya deno o nyami wa siye siye sabri. A oba no o ngu wate. Mese un niya no.

Oh Jesus, Rade. Ati ane raba kumne ne fa Rade ni ane da su Rade. Ndeje tu ya kuma musabati ma bibia ma.